magila mo sana dumalek nan bay na law sumalay wo yesa magawlo eh